Awan ko nanti tirino yon bikas buter tergi. Detay ito sa mga nakokor kita ko na katanotan na nakawaki. Hindi nga po ngayon at ang nga kakakina.

nakon nasina poipo mebuna chasin yon Australia. Poon nasina ay tiyainga kairaisi yon Meraki. Sibuna ay katalanga mebuna kaiwanang yon New Zealand. Sibuna la tepeta nanareiri itiapike. Merewe mebuna onasina yon Christmas. Tarina teraiwete mebuna aporo yon Christmas. Pun sibuna temo yon New Zealand. Yoira atera nanatapore makuri New Zealand. Kanawa nako tarina aika direpa. Teraiwete me suretasi. Gaita ke mea kanoan nako maanena ae kariparenga au irekerekena nako ntaapu ae kamaamena iei. Ana anchi ima irau ntamena ae irauea aresima yon arorae ana usu ima irau nsirana poipe taaniera yon takayang aranuka kuria ape meame ano nous. Ana anchi ipuna ae apera etekia yon nonotoa. Sekosa mete kukurei, payasan kaya kami tiyana may iroon tamanare ikarawa, tesina, tesibu, tesibuteru, tetari, temane o takayna payapasin tangiraki, bupoyari, irawaya, nikarangainan debong, at tapas, wawa, nokas, huwa tanga, wapime o nuwa, tiyo noraki neveri-veri. Marakakaita unakuya talk tasmenesis, akiasan na nga paya, Nikuna ni bubu kina koina inaro ni venena ni naoraki. Nikaro kwa detay, aria mo sirawa yei. Rakai tauri kina kuna suan te meau nanganakin sinara sibura o sibuturura te metuwa ni meau na irarikira inaro ni temen e sibu ime ono wa teririki. Korapa sinara ma sibura o sibuturura ae pasen tangirakira ura ae papayari irawea. Naron namtupa mena. Amkaidi na koira ni kapene. Kona kome tangiram au ringakim aruwarum mependam na koira eki kona anibuwa meira ura. Ngaira nasim sibum mesibuturum o musu ni kapene ika siku me tangirakim.

0: kina bengem. Tay karena ko amken imain takabay.
1: Nego, ugin tara panaki karena ko ken kayeta na kanuana.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi. Nangaya kawakin na ipukin isakin na tem. E kiripes te popoto.

0: Na kay karawang pupusian nangi on cooperate nangi ka akim ga bukin the green bag sin kan moy bukin ang kaite sans o ay nangi ay ka kay imga ibukin na uponiyan tanon natin kaita kilipes pa kilipes kate po poto
1: Sawalnya ni kerja baik baik sahaja. Tapi karena orang ni nak kira, ni nenek kira orang ni nampak muntah, kini nampak nenek kira sangat teruk awak.
2: Tapi kalau tem, tak kira test, tepuk betul.

ito na ba'y nakong kakaan di ko nengi, ari ko kawawa. O ay na mga katanwa ta, kito tayo, ari na mga okira, aro na tiri ko rito. Sa mga ikawa, tayo na rakam kata ni yayay. Ayari ay panjaba na, ni kawari yun ako yung ikaw, ang tarawa tayo na yun ang mga piso. Hindi na mga ikari kita, ikawasan ako ay, panigi, kini kasi na yun, ikilinitek. Yari kin jakaway, nakon tayo na busin jaka, di ko nengi. Yan na mga ikaw, ni pong, ay kay. Ibukin din mo ni pong, o ay na mga medya na yan, ang tukin din makiyan si pong. Ibukin din ako atong, yung mga medya na kiyan si pong, ang tukin tapo rin. Dakate ni pong, may yan po, ano ko si Arerik. Ibukin din ako pong, nani ka, yun ako kay Rik. Ang dakan niya pong, ni Peso, ay panin. Anda senda ba, o sa waya ni karikitay, ang dati matua, atara, at ni Peso, po pato.

0: rei, wasan no ngomot ya kan di campaign, ara piki merah wari rei.
1: Ya, apa terang kote campaign nani? Yesan nora ti teh kan yang tayan sanpo, tak kete kan tayan imang ani kai iradi kan teh kawai. Mei tua iro ya tarong orang orang, koko nani kapara para taya.
0: Ara piki merah wari rei pun di campaign, apa putu Johan kawungan tak kai sagi, metan win cepe, ibu kin tararuan, me kawakinan ara piki, me ara merah apa, anak rotak men wagin kamiengeng. Ani ke pihak arah ka ke tepalusin. Saya siyan ni me, ibu putu nape yon kaungan kaisakan narapi ke pa yongan diki pa tetapun tak agaru ke ni kami angang iroyo amat.
1: Anaya, anaya, ane kan ni rongrongan cakap ambil nane ke, me aku kanan kapar anak aku rajut dia ka ane tayaka. Ia me anga pota kipi ke me merawa me ya busi ko pokosi kapar kapar ane.
0: Karena sekarang wan kapar anak aku dia ka arapi ke merawa rei. Oh ara pun tenaunan ni pai pai naron ampai, aupai, ayapai ke arapai. Pikir merah wa pun, tepotan tiaga akariok, men ikutan tiaga ika pikir, men merah wa, ki arah pikir, men arah merah wa, men arah wa kini kakaisak, yon arah pikir, ena pun buka arun kawari rikian, rota kini merurungin arah pikir, oh reita ni meawa ki merah wa, ki arah kapatin namarak, pa, yaongan ti matua meawari ideina, ipukira ngaira, tenasini kilipas, ngkai on taya ikanarok.
1: Kura arah pati leriyo ya meawun nang kaparapara, pa, yeriki roi rongrongon tekempein nane. Ikuawa pa kanga itapin dikira ke maisin tayan ni mayangin kay sa kisi yon tipi ke may yon tipi na pe may minno tanakin ka ako na kaya na ko data ki na waki ni kare na ko mayangin na kaya kaka hari yaman ako na ni kare ka teka nga nga na ko araw tapanin
0: ngay yaro yan yan suan cho tapanin huwa tanga wabi matuwa na itapuroro ko kare na ko na mayangin na kaya kaka ngay yari mkana yay ako nori ni kare na ko na mayangin na kaya kaka tayo ka rita ki na ko abisin tararuan cho tapanin yon isuwa ni mewa Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awata wana isua ayek kapuwaki.
1: Oke yere kiro ayane. O ibukin te kempei nane. Eka nga arona apun si waki na pe kanti opisane. Ke ye ye ika hako nane ira na pe buwakon te waki ni ka isaki ibukin tararuani isakin narapike mera mera wa. Tira aranga ni popuaki ibukin nane.
0: Te kempei na yu. O apun makuri kanti opis ay mea kurubu nirondikirak communities o potaki naro. Tapi awak, aku, aku kurei niira pokon tewakin kakaisak ya yo. Karena jayna nom kan boka arun tararuan. Isakin matan win narapike. Taita para me, nakon ana Facebook page, arapike merawarerei ke ndeita ki me, opisin tararuan cutapanin ipikin piu. Namban tarupun, aku, asan maniwek, ipikin dongrongon tain kakaisak. Sa wayan katai metua apera pa. Kilipas, tepoputo dinanun ara campaign, arapike merawarerei.

sina tauroi kini bus mera meten dano aria tangere kana nakonan ting apo nga yuwa ya ka ngai tia kana meuri di sakana ko bana sabu busi ko na pa ko kana ko na pe kuna na rausu are I MTP forever meiron ta ki poi pa ko tan te ku gure in kai semanga tan in kai spoak me ausu inanon te men ni mena ko er wai wote na makaina kurara pa aya karpa koriki me peta menoa do na kiran te ding hapunga yo ayo kan ko na mara ko tangiria takan tani nga men katanga kini kuna mayo aina pun dipe ana pen meu yai na nom no ngora yai men nam tapuro ko ti meton do na yai kan pana ni meuri FM 9.9.

sina tauruari kini busmera metindano ria tangira kina kona nting apunga yu meiron karori taukeke karosu ha ya kanga itia kanti metindano ayu meuri fm 89.9 ya pubusi kunan sipu ene itera karosu ngai ai pontepong ni mosirawa awa te tai nongongora ha ya kai taukuri ki karori taukeke karosin rora karosun ro anakita na pente ting apunga yu awa yu kunan mara kotangiria kunan sipu mene nei tera tangini meten karosu kaya ka takan tadi ngamen katangan kunam mayu ay napun pen pen miau yai nanom nongong ram yon panan miauri FM 89.9 na men nam tabarokati matuan rana yai ting apunga yu

sina tauro ari kin busmara metin nanu ari ya tangira kin nakona me irun nara sametin nanu ani ke chi kaweru aya kangai te akan nana metin nanu ne yei meuri riki ta yoka te kuna ari tokotokan dipem pa nakana kuwa kaina me kai ni mai kurara pa tikiro ai koi aya karapa kori ki ke chi kaweru de metuam rona kiran tin ting apung ayo nara metin nanom program ki kuna kya tangirak na khoi yon panani meuri fm 9.9 oyo kana kuna mera kwa tangiria toka tokan dipem kan tani ngam men katangan kuna mayo ena pun pe nurwaki kaina megan

Kona meauri riki te ikiri pese wa kwa te metua no ora yon parani meauri FM 89.9 te ngāponga yu. Wa yu ari erokona pe antukina kanuan na metin nanom program ki e kuna kia tangira kina koe yon parani meauri FM 89.9 kai aipun si tape wari ki te titiakan. Enang po te puina ki erata yeres na musrawai kanuan na rawan kakipo se metin nanom program. Mana asna tauroin wakina kanuan nara ra program ke mina ya gimuari kini kai tau kuna koim kera kwa san rona inara metin nara program kwa kwa san rona ira yon nara Facebook page ere Meauri FM 89.9 PPA Meauri FM 89.9 na tirana kanuan nam kai ngapung ayu mekan na katau na katikroi kan yon panan Meauri FM 89.9 na tikroi Krawakin na kuspangam na wante ting apong ayo may nam tapar ko tima tuan ro na yai yon paran Meauri FM 89.9 na tauro ay dikin data kanwan ng ram ting apong ayo may am katanwa tari at ang rakin ako na may nam po takin makuri temwa isa na koy ato korak yaki kia kakariti at naman na kimakuri ay kay yon tarawa at inainano may peso ipukin na mirongrong yawakin kay ANZ ni pusmaya na ki akani kauka ya bank account ebuki ni ka karinan na yamane na kimakuri na koyai ngkana ko yangwa kauka nan bank account kwata yaka ni kawara the sport complex ebuki mi ka ni peso ke KTC ebuki mi ngkami ka NTUC ta yaka ni wata pepa na mi pungi ni pung chat copy ndona ki memi ID chat copy Tayoka nora ana official Facebook page MYSA ipukini paninin rongorongona. Kamrapa ane meironte OYC man te MYSA.

nata nilimaw. Kainis mo si Jawa na sa kandi ko pinitik. Tapos mo, ay, kaya tabi ka parang na tapos tayo ng matuloy sa sinin na aromen ka. Abe, akarikirekin to unikil ganon na atis yung talarwan sa matapanin. Ika tanwa ta, ka enayay si Bita rin akong tayong dikwanti pinitik. Ito rin yung makulia rin tayo kiyano pa yun akong sa kandi ko nengi ay kakawawa. O ena mga katanwa ta, kito tayo ay rin mga okira aron na tirituli ko. Sa mga ikawa, tayo na rin kamusta katanaya iya. Mayari ay pinjabana ang kawaliyo rin ako yung ikain tarawa tiyanay na naman piso. Hindi na may karikitay, ikawas na ako'y anagi, pinikasinay, may kilinitek. Ikarikin sa kaway, nakuntay na busing siya ka, hindi ko nangyayangi. Kaya na may ikawa ni pong haikay. Ibukin din mo ni pong o ena mo may ganaya, anto hindi makiyan si points. Ibukin din kawa pong, ena mo may makiyan si points, anto kita po rin. Sa katini pong, may yan po na ko siya rerek. Ibukin din kapong, nani ka ay nakupairik. Ang dakan nila pong, ni Piesto, epanin. Handa sunda ba, o sa waya ni karikitay, ni katima tua, atara, na kibutas, tepo ko to.

0: kay Imba, ibigay mo po niyan tanong natin. Kaya kilibes, pagkilibes, ipopoto!
1: Sa wayan ni karagibay kay sa kader, kay karanang mengin na kya pa, ning mengin kya kung ano'y nanggupunte, kay nanggupunte kya saan katawrawa.
2: Karigatem, pagkilipes, tapo, puto.

0: Hey, what's up? No one wants to run the campaign. Are you going to be ready?
1: Yeah, but I'm going to campaign. Nan, you said more to take hand and tie and sign boat. I get to get tie any man and I get to take away. May do I roll your taro or on a coconut para para ta ya?
0: Are you going to be ready? Pun the campaign. I have put to you on going on to Kai Saki, Metan Win Zepe. If you can turn one, me, Kawakinan, Arabiki, me, Aramerawa, an agro tak, men wagon coming in. Oni kepera karaka ke the pollution. Sagi siyan me epuputo na pe yon kaungan kaisa kan narapigi pa yongan diki pa tetapun takakaro ken kamiangang iroyo amat.
1: Anaya anaya anya kan yero ngono ngonte kembe nane ke me kokonan ka parana ko roite te ka ane da yaka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusi ko poko sika para para ane pe.
0: Gana sikara won ka parana ko te ka arapigi merawa re. O ara punte nauna ni pai pai naron ampai au pai aya pai ke arapai Pikir merawa pun, tepo tan tiaga ekariok, menikotan tiaga ika pikir, men merawa, ki arah pikir, men arah merawa, men merawa gini kakaisak, yon arah pikir, enapun buah karun kawaririkan, dota kini merurungin arah pikir, oh reita ni merawa ki merawa, ki arah kapatin namarak, pa yangan ti metua merurideina, ibu kira ngaira, tenas ini kiri pas, ngai on taya ika narok.
1: Kurang apa tererio emel nang kapara para, pa yeri kira irong irong onte kempi nane. Ipo wa pa kanga etapin dikira ke maisin ta yani meang en kai saki si yon tepi ke me yon tepe nepe me min no tana kini kako ne ka yana ko dei ta ki me wa ki ni kare na ko meang en na kya ka ari yana nga kona ni kari ka te kanga nga na kon aro ta panin
0: ngai yero yan yan suan jo ta panin wo tanga wa me to wana a etapuro ro ko kare na kon meang en na kya ka ngai yare ngana yei akon ori ni kare na kon meang en na kya ka ta yo ka rita ki na kon obsin tar ruan jo ta panin yon isuan me wa wo wo wo wanungo akia akia akia ke awato wana isua ai yek kapuwa
1: oke yere ke roi yane oi bukin te gambe nane e ka ngarona apun si wake ne pe kan ti opisane ke ye ye ka kona ni dane pe bua konte wake ne ka isa ke bukin tararwani isa ke nara pike mera mera wa tira aranga ni popo ke bukin nan
0: de gambe na yo a apun makuri kan ti opise me kurubu ndoron digirak communities a pota ki naro Tapiwa, aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yei nanom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki merawarerei ke ndeitaki me. Opisin tararuan jutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipikin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua apera pa. Kilipas. Tepoputo rinanon ara campaign. Arapiki merawarerei.

0: No, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako ang ken, imaim takaway.
1: Nigo, kukin tirapan na kikarin ako ang ken, ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiripes te popo to.

0: Na hai, karawan poposiya nengi on gawakoroi. Nengi ka akim gai bukin the green bag, sin kan mo ibukinam kareke sans. O ay nengi ay ka kai imga ibukin melboniyan tanun natin. Karika kiribes, pa kiribes, katiko boto.
1: Sawalian ni karigi pay kai sa kader. Tay kare na umeng in nakya pa. Neng neng kya kona ni nanu kunte ki nanu neng neng kya san tatau rawa. Karika tem pa kiri pes te po poto.

kupun di meto nong ora yon panan di mauri FM 89.9 na wan di ti tinga pung e kan mga tawan o yu o am tain kaya ipun si wapi me wan wari kiti minis ay nang po ti pi me wawa ki di tawan o yu ngayari nupon roi ti pi me wawa na mga tawroin di tari kikan wan nong ram tirwun karikir kong rongo men panan kiti pes ipukin nong ram am rongo rongo kiti pes di tawan o yu tirano kanon na mga pung ngayu takantanin ang kaipa yapun ni pensa tapim tiki na kom gete ay nente timi yang nte tinga pung yakan mga tawano yo ta kantani nga papa ya puni pen paka paka ra nga nam ko ka ke buki ya kan ya ka tawano ka ni patam te tinga pung ayo na tawro ir gin dei ta kan wan ngoram na mona ngoram me kunam tokorana yo cho somai

0: No, kawakin ang bengem. Tay karen ako amken, imain takaway.
1: Nego, ugin tira pa na kikaren ako amken, ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na tem, e kiripes te popoto.

0: Na kay, karawang pupusiya mengi on gokori. Mengi ka akim ka bukin de clean deck. Sin kan mo ibukin ang kareke sans. O ay mengi ay ka kay imga ibukin melbonien tanong natin. Kareka kilibes, pakilibes, katipopoto!
1: Sawayan ni karagibay kay sa kate. Kay karanang mengin na kya pa. Ning nengi kya kuma ni nanu kunte kay nanu ning nengi kya san katawrawa.
2: Karikatem, pakiripes te po poto.

Merimin ngoram kunam ti tokoranan no ya karo koira narata inti tawano goya pouriri yo ipun si isu wari kiti minis sa enang po de pime wowo huringa ne bonde pime wowo na tawro ai ndei tari ki kanwa ngoram me tiru ni kari kero ngoram men panani kiti pes si kin ngoram ndongoro ngon kiti pes ron na pemayo tepe tepe ki me anabe